0: All right, everybody, hang on one second here. We're sending it over up to Isabella right now. So pumped up and excited. Hope all of you are as well. So as the old cliche goes, let's get boogieing here on Ignite Radio as we continue on state programming from the Asian Pacific. We go over from Hong Kong and now over to the Philippines right now, and let's check in with our good friend Brother Edgar and the rest of the brethren there, Igniters. So hang on one second, Igniters, while we go ahead and to do this. Igniters, stand by, we're just merging this thing in right now. Okay, they are just starting Igniter, so we are slipping over there right now. Go.
1: The earth is
2: muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Hinihiling ko po ang tayong lahat ay magbukas po sa aklat po ng Awit, chapter 45, verse 6 to 10. Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailan kailanman. Setro ng kaganapan ang setro ng iyong kaharian. Iyong iniibig ang katuwiran at pinagtataniman ang kasamaan. Kahit ang Diyos, ang iyong Diyos ay nagpahit sa iyo ng langis na kasayahan na higit kaysa iyong mga kasama. Ang lahat ng iyong mga damit ay amoy mira at aloe at kasya mula sa bahay haring garing ay pinasasaya ng mga panugtog na kawan. Ang mga anak na babae ng hari ay nanga sa gitna ng iyong mga marangal na babae. Sa iyong kanan ay nakatayo ang rena na may ginto sa opir. Iyong dinggin o anak na babae at iyong pakundanganan at ikiling mo ang iyong pakinig. Kalimutan mo naman ang iyong sariling bayan at ang bahay ng iyong

0: sa iyo. Buksan mo po ang aming puso at isipan upang lubos po namin maunawaan ang salita mo na aming mapapakinggan sa umaga ito. Panginoon, muli po kami humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Salamat po, Panginoon, pinupuri ka namin at pinasalamatan. Dalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoon Hesus Kristo. Amen.
1: Kaya po pupuri ng ating Panginoon para sa unang ayos po natin mga kapatid. So number 49, God be with you.

tingnan natin sa isang mata to. Psalm number 121, the old rugged cross. 121.

Okay, muli po natin buksan ang ating mga Bible sa aklat po ng Roma, chapter 15. Roma, chapter 15. At babasahin po natin. 15 verses 1 to, kahit 1 to 5. Sabi rito, dapat pagtisa natin malalakas ang mahina sa pananampalataya at huwag ang sariling kasiyahan lamang ang isipin. Bigyan natin ang kasiyahan ng ating kapwa upang ikabubuti niya, upang lumakas ang kanyang pananampalataya. Si Kristo man ay hindi nagangat ng sariling kasiyahan, kundi ayon sa nasusulat, sa pagalipusta nila sa iyo, ako ang inalipusta, verse 4, anuman ang nasa kasulatan, noon pa'y nauna ay nasulat sa ikatututo natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at magkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na loobin dito. Verse 5, loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayo na may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Okay, pagpalain, pagkabasa ng salita ng ating Panginoon at ating pong bibigyan diin yung word na pagkakaisa. So yung salitang pagkakaisa, yung tinatawag natin unity, sabi po riyan sa English na nakalagay, ay verse 5 yan. Supposedly, sabi riyan, hindi tayo pwede magkaisa kung hindi natin kilala kung sino yung nag-utos o nagsasabi sa atin. Pag sinabi ng isang leader na kayo magkaisa, madaling gawin. Pag ang tao na hindi nyo kilala magsasabi, hindi nyo ito papansinin. Kaya nakikita po natin yung leadership ay napahalaga tulad po ng nakaraan Biyernes ay sabi ko ha, nakita ko yung leadership ng ating city hall na tinawag lahat ay naroon sila doon sa tinatawag natin arena at lahat ay naging maayos dahil sila ay sumunod sa alituntunin kanyang binigay sa kanila. So kung ito'y nagagawa sa tao, how much more sa tinatawag natin mga taong sumasampalataya sa Diyos. Na dapat una ay kilala natin kung sino ang nagsasabi sa atin na tayo dapat mayroon pagkakaisa. Sabi po riyan sa verse 1 kanina ay pagtisa na malalakas ang mahina. So ibig sabihin, sa loob ng kongregasyon, mayroon malakas at mayroon yung mga mahina ang pananampalataya. So tayo magkaiba ng kalagayan, antas ng ating pananampalataya. Ngunit sabi ng banal na kasulatan, kayo, tayong lahat ay dapat magka-isa. Bakit tayo susunod? Una, nagsasabi, sabi po riyan sa verse 5, loobin nawa ng Diyos at ng pagtitiis at pag-iliw na kayo ay magkaisa ng pag-isip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. So una, titignan po natin, sino ba yung Diyos na ito na ating sinasamba? Unahin mo natin tungkol sa Diyos na siyang nagnanais na tayo magkaisa. Ang Diyos na ito ay Diyos na pagtitiis. So ibig sabihin, siya ang Diyos ng pagtitiis. Kung papasilip po natin, tayo din ay dapat pagtiisa. Kaysa ibang salin, loobin nawa ng Diyos na dito sa mabuting balita, loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob na pamumuhay kayong magkaisa. So, dito sa salin na ito ay galing sa ang Biblia, pero sa mabuting balita ay iba ang kanyang pagkater. Pero susundan ko lang ito, sabi doon, nagpapakita yung katangian ng Diyos natin. Bakit natin sinasabi ang Diyos ay mapagtiis? Una tayo sa ating ugali ay hindi tayo matiisin. Meron sa atin yung tatawag natin na akurado, hindi tayo marunong magtiis. Gusto natin lahat ay instant. Diba? Sa pagkain, inumin, ano ba?
Lahat ng bagay gusto natin instant. Pag sinabi mo, tama, dapat tama na. Pag sinabi mo, sige pa, sige. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay sabi nga natin, siya Diyos ng pag-ibig, Diyos ng hustisya, Diyos na nagpaparusa. Pero tayo pinagtiisan ng Diyos. Sa mahabang panahon, tayo namumuhay sa tatawag natin mundo. Namumuhay tayong laban sa kalooban ng ating Diyos. Iyon yung tunay natin kalagayan sa buhay. Ngunit tayo pinagtiisan ng Diyos. Kaya niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Na halip na tayo dapat parusahan, nagtiis pa rin siya. Upang tayo mapatawad ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na tiniis din ng Diyos. Yung sakit na kanyang maramdaman, naisipin mo, yung mahal, bugtong na anak ng Diyos ay ibibigay niya alang-alang sa atin. So isipin po natin yun. Gaano ang pagtitiis ng Diyos sa atin bilang mga tao makasalanan. Kaya ang Diyos po natin ay Diyos ng pagtitiis. Hindi lang ang Diyos ng pagtitiis, kundi siya ay Diyos ng pag-ilig. Sabi po doon sa ibang salin, ay tatawag natin, the God of comfort. So patience and comfort, sabi doon. Siya ang tatawag natin umaaliw sa atin. The word comfort ay nakikita natin ang Diyos na siyang umaalalay sa bawat isa sa atin. The word comfort ay kung titignan po natin tulad po sinabi ng ating Panginoon Jesus sa aklat po ng Juan ay sinabi niya pagdating ng Espiritu sa inyo, pagdating ng mga aliw, ang Espiritu Santo. Siya ang pag-iliw ginamit dyan, yung iba ay pag-aliw. So, dito ay tatawag natin the word comfort ay siyang gumagabay. Siyang tatawag po natin nagbibigay sa atin ng suporta. Isang illustration ko lang sa inyo, tatawag natin, yung pinupuntahan namin, sabi ko nga sa inyo, tatawag natin, hindi naman nakapagtataka kayo lang, ang point ko lang, yung paniniwala na pag ikaw pumunta doon sa therapy, meron kayo inuupuan na therapy yung upuan, na sabi doon ay tatawag natin mayroong kuryenteng dumadaloy sa iyong katawan. At alam natin sa ating pag-upo, ay wala ka naman nararamdaman. Paano ka nakakatiyak? Kaya sabi natin ay sa Ilocano, jack pati. Pag hindi ko nakita, hindi ako maniniwala. Kaya upang maniwala kami na nakaupo, na totoo nga, ang gagawin ng tatawag natin nagdi-demonstrate ay hahawakan ka niya, mayroon kang maramdaman na kuryente yung tumatakbo. Para makatiyak ka, ipapasubok sa iyo na ikaw naman hawak sa iyong katabi, na wala ka dun sa upuan, maramdaman yung kuryente. So ang point ko dun, may dumadaloy na kuryente. Ayon sa nila, itatawag na sa pag-upo mo, binabalot ka ng kuryente. Kuryente hindi nakakamatay. Pero sa mga hindi nakaupo dun, pwede kang mag-ground. Iyon ang illustration. The word comfort, yung word na pag-iliw, itatawag natin, nakukoberan ka. Kaya yun daw, nakakatulong. So, ayon sa nila, maraming natutulungan. Kaya depende sa tao. Okay? Ang Diyos ay mas higit pa dahil siya ay tatawag natin Diyos ng pag-iliw o tatawag natin the comfort. Ibig sabihin, alam niya, naiintindihan niya yung kalagayan ng bawat isa. Kaya ang Diyos natin na hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinapabayaan. Yan ang katangian ng Diyos na sinasabi niya sa Roma chapter 15, Diyos ng pagtitiis at Diyos ng pag-iliw. Diyan din sa the same chapter 15, verse 13, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dito, sabi rin sa verse 13, Diyos ng pag-asa. Alam po natin sa ating buhay, tayo po'y palaging naghahanap ng tatawag natin pag-asa sa buhay. Personal, nakalagay ng ating buhay, yung family natin, yung ating lipunan,
naghahanap tayo ng pag-asa. Sino ba ang pag-asa ng ating lipunan? Kumbaga, sa ating komunidad, dito sa siyudad, sabi nga nila, ang tanging pag-asa ng ilagan ay ang ama ng siyudad. Ayan ang sabi. Then, paglabas mo sa iba, itatawag natin buong Isabela, kanya-kanyang pagkasabi kung sino ang magbibigay ng pag-asa. Pero binabanggit sa banal na kasulatan, alam natin yung ating kalagayan sa buhay ay mahirap. May rin itatawag natin magandang kalagayan, pero ang sabi ng Biblia, ang tanging Diyos ang pwedeng magbigay sa atin ng pag-asa. Alam niya na tatawag natin sa ating kinabukasan ay pwede niyang ibigay sa atin ang minimiti natin sa ating buhay. Kaya lang, kumisan, ang problema po natin ay nakakalimutan natin ang Diyos. Tulad po ng kasabihan ngayon, umuulan. Sabi ng mga karamihan, lalo mga farmers natin, andyan ng pag-asa ng farmers natin. Ito po ay isang malaking pagkakamali. Hindi ang bagyo, hindi ang ulan, ang pag-asa ng farmers. Sino ang pag-asa nila? Ang Diyos. So, ibig sabihin, ang mga nangyayari sa ating kapaligiran pag umulan, ito ay providence, ibigay ng Panginoon para sa kabubuti ng bawat isa sa atin. Kaya pwede natin ilagay, ang pag-asa pa rin ay ang Diyos. Ganti sa ating buhay kumisan, pag tayo may natatanggap na isang biyaya, ito na yung aking pag-asa. No, huwag niyong ilagay ng ganun, kundi ang Diyos ang siyang nagbibigay ng pag-asa ng bawat isa sa atin. So sa madaling sabi, pagdating ng ating pagkalugmok, pagkadapa ng buhay, alalahanin natin, merteng sa buhay na Diyos. Makapangyarihan sa lahat na siya magbibigay sa atin ng pag-asa. Na siya humingi sa atin na kahit tayo magkakaiba, mayroon tayong pag-asa na tayo magkakaisa. Okay, isa pa. Sunod. Dito sa Juan pa rin, Roma 15:33, ngayon ang Diyos ng kapayapaan ay sumainyo na huwag lahat siya nawa. So ang Diyos po natin ay siya rin ang Diyos ng kapayapaan, kapanatagan sa ating buhay.

0: Diyos ay nariyan na magbibigay payapa. Sabi ng Diyos, kaya apat ba yung natin natutunan ngayon? Siya Diyos ng kapayapaan, Diyos ng pag-asa, Diyos ng pag-iliw, at Diyos ng pagtitiis. Ang Diyos na yan ang siyang dahilan kung bakit tayo ay nagkakaisa sa umagang ito na siya ating purihin sa Espiritu at sa katotohanan. Siyang tumawag sa inyo, siyang tumawag sa akin, siyang tumawag sa atin upang magkaisa na siya ating pupurihin. Kaya ngayon, ano dapat natin gawin? Kung ang utos ng ating Diyos ay magkaisa tayo, sa paanong paraan? Tuloy po natin. Verse 5. Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at pag-iliw na kayo'y magkaisa ng pag-isip sa isa ayon kay Kristo Jesus. Gusto ko lang liwanagin. Wait, wait. Yung kaisipan po natin, sabi nga ng iba ay the voice of the people is the voice of God. Hindi po yun totoo. Dahil marami po nangyayari sa tao nating kalooban ng tao ay hindi totoo. Isang halimbawa, ang pagtatayo ng Tower of Babel, kaisipan ng tao yon. Gusto nila lahat abutin ng langit. Pero nakita po natin, hindi ito umayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Kaya nangyari, sila ay hindi na ipatuloy na pahinto pagpatayo ng tatawag natin Tower of Babel. Yung kabuhayan sa Sodoma at Gomora, ang kanilang kalakaran ay naging katanggap-tanggap sa kanilang lipunan. So ito yung common idea, common practice or ugali ng mga tao doon sa Sodoma at Gomora. Ngunit, ito'y pinarusahan ng Diyos. So sa madaling sabi, hindi natin pwede sabihin dahil ito'y kaisipan ng karamihan sa atin, ito na ang tama. Kaya dito sabi riyan, dapat daw tayong magkaisa ng pag-iisip, hindi yung tatawag natin ano yung mananalo sa atin. Halimbawa, mayroon idea na hatian o may pinag-uusapan kung ano dapat natin gawin. Sabi ng isa, okay, isabi lang, hindi. Ngayon, mas nanalo yung hindi. So, ibig sabihin, ito na yung tama. Pero dito, sabi niya, hindi ayon sa ating sariling kaisipan. Hindi ayon sa ating sariling panukala o kaya kaalaman ng karamihan, kundi ayon, sabi niya, sa kay Kristo Jesus. So, ibig sabihin, yung pagkakaisa natin ay dapat nakabatay sa kalooban ng ating Panginoon Jesu Kristo. Dahil hindi lahat ng ating gusto, loobin sa buhay ay umaayon sa ating Panginoon Jesu Kristo. Kaya dapat tiyakin natin na yung ating ginagawa, yung ating pagkakaisaan po man, umaayon ba ito sa kalooban ng Panginoon? Kaya sabi nga ng ating Panginoon Jesus, if you love me, obey my commandments. So ibig sabihin, bilang isang alagad ng Panginoon, tayo ay dapat marunong magpailalim o sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Paano mangyayari yon? Mangyayari lamang yon kung tayo ay nag-aaral, nakikinig, nagbulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Nasabi nga dun sa 2 Timothy, maalala po natin, gusto ko lang basahin. 2 Timothy chapter 3, verse 16, lahat ng kasulatay, kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagpapamulaan sa maling aral at pagtuwid sa likong gawain at pag-akay sa matuwid na pamumuhay. So dito'y maliwanag na andyan na ang kailangan natin pag-aralan. Andyan na yung tatawag natin, dapat natin pagnilay-nilay na dapat natin ituro sa bawat isa upang tayo ay maging handa sa pagtugon sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi ko sinasabing ang pag-aaral sa iba't ibang aspeto ng buhay, hindi mahalaga, mahalaga. Ngunit kung ito'y patungkol sa buhay, patungkol sa ating family, sa ating pakikisalamuha, at patungkol sa Diyos, ang pinakamainam pa rin ay ang pag-aralan ang salita ng ating Panginoon. Ang Biblia na diyan natin makikita ang kalooban ng ating Panginoon Hesu Kristo. Napatunayan naman natin, sa antas na tinatawag po nating pag-aaral sa sanlibutan, napakarami ng klaseng pag-aaral. Ngunit ang sistema, ang pangyayari sa ating lipunan ay patuloy pa rin na lagapak. Patuloy pa rin na tinatawag natin hindi naayos. Sa kadahilanan ay tao ay nakalimot sa kalooban ng ating Panginoon at tayo namumuhay ayon sa ating sariling kalooban, hindi ayon kay Kristo Jesus. Okay, tuloy po natin na dapat tayo tinatawag natin magkaisa. Sabi niya, kayo ay magkaisa sa pag-iisip. Verse 6, upang kayo naman ay isang pag-isip sa pamagitan ng bibig ay luwalhati ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesus Kristo. So anong layunin yung tatawag natin pagkakaisa po natin? Nagkakaisa tayo sa isipan na luwalhatiin ang Diyos. So aking pinakalayunin sa buhay ay wala iba kundi purihin ang Diyos. Kaya sabi nga po doon sa Ecclesiastes o Mangaral, chapter 12, tingnan po natin sandali. Chapter 12 sa last part ng Mangaral, may po sinabi dyan na dapat natin ang kaganapan o tinatawag po natin chapter 12, Mangaral, chapter 12, verse 13. Sa kabila ng lahat na ito, isa lamang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos pagkat ito ang buong katungkulan ng tao na tayo sumunod sa kalooban ng Panginoon. Nasabi niya, dapat natin luwalhatiin ang Diyos. So, ibig sabihin ako'y nabubuhay. Tayong lahat ay nabubuhay para sa kapurihan ng ating Panginoon. Hindi niya inalis na ikaw ay mabigyan ng karangalan, kapurihan din sa iyong buhay, ngunit dapat ang number one na maluwalhati sa ating buhay ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya sabi nga ng ating dito sa ilaga, malimit natin naririnig, sabi sa lahat ng dulo na kanila sinasabi, to God be the glory. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan. So dapat ilagay po natin sa ating buhay as a Christian kung bakit tayo magkakaisa ay para sa kapurihan ng ating Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Yan po yung verse 6 or 7. Sa ganito'y nangatanggapan kayo gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Diyos. So tinanggap tayo ng Panginoon para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya lang, gusto ko lang babalikan yung word, sa ganito'y mangatanggapan kayo. Ano ba tayo? Ano ba yung ating kalagay at tayo magtanggapan? Hindi magpanggapan ha. Magtanggapan. Kaya tingnan ko dito sa sali na ito. Tayo daw ay i-accept one another, sabi po dun sa English eh. Or consider one another. Chapter 15, verse 7. Okay. Kung paano kayo malugod na tinanggap ni Kristo, gayon din gawin ninyo sa isa't isa, magparangalan ninyo ang Diyos. Okay. So ang point ko lang dito sa verse magtanggapan, ibig sabihin, kinikilala, dahil sa verse 1 ng Roma 15, mayroon mahihina ang pananampalataya, mayroon naman tinatawag natin sa chapter 14, nagsasabing silang matatag, matibay ang kanilang pananampalataya. Kaya pwede sabihin na iba, mahihina pananampalataya ni kapatid na ganito. Yung isa naman ay ako yung konserbatibo sa pananampalataya, hindi pwede sa amin na ganyan. So ibig sabihin sa ating pananampalataya, pagkakilala sa ating Panginoon, ay meron tayong kanya-kanyang level. Maaari yung isa, itatawag natin, mas mataas ang kanyang conclusion, na ito kanyang conclusion, ikaw naman hindi. Kaya naalala ko ng panahon na may nagtanong sa akin at sabi ko sa kanya, alam ko yung kanyang conclusion ay iba at sa aking pananaw. Kaya sabi ko sa kanya, pasensya ka na at hindi ko paabot ang conclusion mo yan. Hayaan mo akong mag-aral para maabot ko yung kanyang kaisipan. Bagamat sinasabi sa akin yung kanyang kaisipan, ngunit hindi ko pa rin tanggap. Kaya sabi ko sa kanya, pabayaan mo ko na mag-aral upang maabot ko. Ibig sabihin, mabigyan ko ng halaga ang kanyang sinasabi. So, ibig sabihin, kahit magkaiba kami ng pananaw o hindi ko pa rin abot yung kanyang kaalaman, ay dapat ko pa rin tanggapin. Sapagkat bawat isa sa atin ay, sabi natin, may kanya-kanyang sariling pananaw, may sariling karunungan na kumisan ang tingin natin, iba ako, iba kayo, kaya huwag niyo akong idamay. Parang gano'n. Pero sabi ng Biblia, tanggapin natin ang bawat isa. Magtanggapan kayo. Maring sabi ko, ako'y magmalabi sa aking sinasabi. Sabi ko, palagi na lang inuulit yung kanyang sinasabi. O di, sobra na. E sabi ko naman, titigas sa mga ulo niyo. E di, ano sabihin, anong gagawin natin? E di, tanggalin mo na. Pero sabi ng Biblia, hindi ganun. Kundi kayo ay nagtanggapan kayo. Ibig sabihin, magpasensyahan. So, ibig sabihin, ay tatawag natin, yung ugali na nakikita nyo sa akin, halimbawa, ay hindi katanggap-tanggap, pagtsagaan mo hanggang sa ako'y mabago. Or either, ikaw ang makapagkadya sapagkat walang perpekto sa atin. Kaya sinisikap natin, malagay, tatawag po natin, kahit tayo magkakaiba, dapat meron tayong pagkakaisa. Sa halimbawa, sa bahagi ng ating katawan, hindi lahat ng bahagi ng ating katawan ay matigas. Mayroon bahagi na tinatawag natin malambot. Magkakaiba, ngunit mayroon silang pangsyon sa bawat isa. Eh sabi ko nga, mayroon siyang maliit na bagay sa ating katawan na ito'y napakadelikado. Ano yon? Maliit, malambot din, kaya lang delikado pag ito'y nagkamali. Ano yan? Pag ikaw ay nagiging chismosa. Marites, yan. Pag marites, ibig sabihin, lumabas ang iyong dila. Ano gumagana to? Dila. Ang dila ay nagtulad ng pagsasalita. Pag ikaw ay nakapagsabi ng isang bagay, ikaw ay mapapahamak. Kaya dito maliwanag siya, sabi niya, pero bahagi pa rin yan ng ating katawan. Kaya pag nagkamali, anong gagawin mo? Sampalin mo? Pwede? Hindi pwede. Kaya pagpasensya, nadulas. Ayan. So ang point natin ay, sa ating katawan, magkakaiba pero iisa, iba't ibang pangsyon, sila ay isang gumagalaw na ikaw. Okay? So ganoon din sa atin sa buhay ng Kristiyano, tayo magkakaiba ng personalidad, magkakaiba ng kaisipan o pananaw, taste sa buhay, pero sabi riyan, tayo daw ay magtanggapan kayo. Bakit kaya? Hindi dahil sa meron kang ginawang pabor. Halimbawa, maaari sabi ng iba, gamitin ko halimbawa, okay, sige, sabi ng isa, punta ako dun sa Juan, please, makipag-church dahil kahit matanda na kami ay at least may service. Yeah. So, hindi sana yung tinatawag natin may nagse-service na kayo pupunta, di ba? Kundi dahil ikaw ay mayroon relasyon sa ating Panginoon. Dapat iyan ilagay. Yung iba kasi tinatawag natin, pupunta ako dun dahil maganda, masaya. Hindi. At dahilan, mayroon tayo sa Diyos. At pangalawa, ay we feel that we belong to one another. Ako'y kabahagi ng iglesyang iyon. So ibig sabihin, walang dayo sa atin. Kundi tayo ay isang family na alam natin na mayroon tayong pagkakaiba, ngunit tayo ay isa. So ibig sabihin, ganyan na siya kasi kayo. Pasensyahan mo na, pagtsagaan mo na. Diba? E sabi doon, dahil, sabi niya, tinanggap kayo, okay, gaya naman ni Kristo. Balikan natin. Mayroon pa kayong ginawang pabor para sa ating Panginoon na kayo tanggapin ni Jesus? Mayroon kaya? Bago tayo sumampalataya, bago tayo kumilala sa ating Panginoon Jesus, saan ba yung ating buhay? Sabi po riyan, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So ibig sabihin, hindi ka qualified, hindi ka pwede. E sabi nga ng isang kapatid namin kanina, ay kapatid natin doon, sabi, share niya, si Mister ko, sabi niya, ilan beses nag-exam yan, marami na kanyang in-exam, pero wala pa rin. Pinipilit niya maging isang bahagi sa isang institusyon, nag-exam, wala pa rin. Kaya sabi niya sa huli, hindi bigay ni Lord. Kaya tinanggap na lang niya kanyang kalagayan at naghanap siya ng kanyang trabaho na hindi ayon pa rin sa kanyang natapos. Pero ang point ko ay siya'y tinanggap. Hindi dahil siya'y tiyatawag natin nakapasa, kundi dahil siya'y mayroon, tiyatawag natin inabot niya. Tinanggap niya ang kanyang trabaho kaya andun. Kaya ibig sabihin, walang dahilan. Halimbawa sa atin, take natin, pagiging isang police. Hindi ka basta makapasok kayo ng police kung hindi ka nagtapos ang four-year course o itatawag natin criminology. Oh, kamali ako. So, ibig sabihin, iyon ang mga bagay na itatawag natin, pero kahit tapos ka na, kung hindi ka pa lang nakapasa sa exam, wala pa rin. So, ibig sabihin, tinatanggap ka sa trabaho yon dahil mayroon kang qualification. Balikan natin si Kristo. Ano naman ang qualification ninyo na kayo kanyang tinanggap? Sabi doon sa verse, hindi na nga kaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo ay failure. Lahat tayo ay may kakulangan. Hindi nakapasa sa tiyatawag natin binigay ng Diyos. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat sabi riyan, verse 24, palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, dahil tayo mahal ng Diyos, may pagpapalag ang Diyos sa atin dahil tayo kanya nilika. Ano sabi ang katangian natin kanina? Ang Diyos ay Diyos ng pagtitiis. Tiniis tayo, kaya kahit mahirap sa Panginoong Diyos na ibigay kanyang bugtong na tiniis niya yung hirap upang mamatay ang ating Panginoon Jesus alang-alang sa bawat isa sa atin. So ibig sabihin, wala tayong tatawag natin dahilan ay pagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Tinanggap tayo ng Panginoon kahit sa ganang tayo nagkulang. Kahit tayo tatawag natin may hangganan, may kahinaan, tayo kinonsider ng ating Panginoon. Hindi dahil sa inyong sariling gawa. E sabi nga po doon sa Efeso chapter 2, sabi po doon, verse 8, ibasahin po natin. Efeso chapter 2, verse 8 and 9. Dahil sa kagandahan loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamagitan ng iyong pananalig kay Kristo at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Verse 9, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. So ibig sabihin, maliwanag siya, sabi riyan, wala. Walang dahilan. Kaya sabi ng Panginoon, tanggapin natin bawat sa gaya ng pagtanggap ng Panginoon sa atin. Walang qualification. Kundi ang dahilan, dahil utos ng ating Panginoon, Diyos. Okay, balikan po natin. Okay, sunod. Verse 8. Roma 15:8. Sapagkat sinasabi ko na si Kristo ay ginawang ministro ng pagtutuli dahil sa katotohanan ng Diyos upang kanyang mapagtibay ang pangakong binigay sa mga magulang. Dito sa verse 8 ay nag-shift siya ng tatawag po natin yung pagpapahayag na kayo dapat magkaroon ng unity. Pero bagamat yan binabanggit dalawang aspeto na binabanggit, una, sino ba yung pinagsama na unity na binabanggit po natin? Dalawang lahi, una, ay tatawag natin yung pagtutuli at hindi pagtutuli. Ibig sabihin, mga Hudyo at mga Hentil. Na dati, ang Hudyo at Hentil ay walang, tatawag natin, walang ugnayan, walang relasyon sa bawat isa. Ang turing ng mga Hudyo sa kanila, sila'y pinili, hinirang ng Diyos. Sila'y tinuturing na malinis sa harapan ng Diyos. Ang mga Hentil ay mga taong walang Diyos, mga taong masama, mga taong lumalabag sa kalooban ng Diyos. Ang term naman natin sa atin, dito sa ating lipunan, ang tingin natin sa ating sarili, Kristiyano. Yung hindi Kristiyano, tawag niyo na maling term. Ang term niyo kumisan ay kalinga. Ano na? Mali naman yun. Kasi pagkalinga ay parang hindi Kristiyano pagkasabi natin. Kaya maling term yun. So ang term sa nila, Hudyo at Hentil. Sa atin naman ay tatawag natin Kristiyano at hindi Kristiyano. Ngayon, sa pamagitan ng ating Panginoon Jesus, tayo pinag-isa. Pero unahin natin yung una, verse 8, sabi niya, ginawang ministro si Jesus Christ, sabi niya, ng pagtutuloy, ibig sabihin mga Hudyo, mga Jewish people, dahil sa katotohanan ng Diyos upang kanyang mapagtibay ang pangakong binigay sa mga magulang. Ano ba yung pangako yun? Verse 25, kayo nga ang mga anak ng mga propeta at ipang ginawa ng Diyos sa iyong magulang na sinabi kay Abraham at ang iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng angkan sa lupa. Dito sa verse 25, ay may binanggit na dyan, natatawag natin ang mangyayari, ang pagkatawag ng Diyos kay Abraham upang pagpalain ang kanyang lahi at ang lahat ng angkan sa lupa. Tingnan po natin. Kaya dito sa chapter 12 ng Genesis, sinabi nga ng Diyos kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at naging kamag-anak at sa bahay ng iyong ama at ikaw papasalupain ituro ko sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ang aking pagpapalain, padadakilain ko ang iyong pangalan, ikaw ay maging isang kapalaran. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at sumpay ko ang bawat susumpasin. So dito yung bahagi ito ay pangako ng Diyos kay Abraham na itinatupad sa tatawag natin lahi ng mga Hudyo. Pero hindi na natili sa mga Hudyo lamang. Kundi sabi po niyan sa last part, ay at pagpapalain ko sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Na tama na yung sinabi doon sa Gawa chapter 3 verse 25 kanina. Kaya sila ay pinagpala ng Panginoon. Yung mga Hudyo, kaya sila ay naging mayaman, naging malakas, lumaking isang nasyon. So, kaya ito ngayon, tiyatawag natin mga Hudyo ay kanilang pinagpipilitan. Kami ang hinirang o pinili ng Diyos. Paano naman yung ibang angkan? Sabi rin, angkan sa lupa. Okay, tapos ko lang. Sabi po rin sa verse 9, ay sabi rin, upang ang mga Hentil ay makaluwalhati sa Diyos dahil sa kanyang kahabagan, gaya na susulat, kaya nga ikaw ay aking pupurihin sa gitna ng mga Hentil at aawit ako sa ikuha. So dito'y dalawang lahi na. Dalawang lahi, Hentil at Hudyo, ay magkaiba, magkalaban, hindi magkaayon. Ngunit sa pamagitan ng ating Panginoon Jesus, ay tayo ay naging isa. Kaya sa harapan ng Panginoon, wala nang Hudyo at wala nang Hentil, kundi tayo ay isang Kristiyano. Isang katawan, kaya sabi niyan, dapat kayo magtanggapan sa bawat isa sa atin. Lampasan ko lang. Okay, sabi rito. Ephesians chapter 2 verse 11, kaya lalahanin niyo kada kayo una, mga Hentil sa laman, tinawag na hindi pagtutuloy, niya ang tinawag pagtutuloy naman, ginawa ng kamay. Okay. Na kayo sa panahon, niya ang mga hiwalay kay Kristo, Hentil yan, na di kabilang sa bansa ng Israel, Hudyo yan, at mga tagibang lupa tungkol sa tipan ng pangako ng Diyos na walang pag-asa, walang Diyos sa sanlib. Sino yan? Mga Hentil. Pero mga Israel ay mayroon. Kaya sabi riyan sa verse, datapwat ngayon kay Kristo Jesus kayo na noon panahon ay nalayo, ay nilapit na sa dugo ni Kristo sapagkat siya ang ating kapayapaan na sa kanya pinag-isa ang dalawa. Sining dalawa? Hentil at Hudyo. At ginabang pader na nasa gitna ng panagpapahiwalay. So inalis sa yung pagitan ng Hentil at Hudyo. Pinagkaisa niya. Okay. Dahil diyan, sabi ko yan, na inalis ang pagkaalit sa pamagitan ng kanyang lamang kahit kautusan na may mga batas at palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili isang taong bago sa ganito ganito ginawa ang kapayapaan upang mapagkasunduin silang dalawa sa isang katawan ng Diyos sa pamagitan ng krus na sa kanya ay pinatay at pagkaalit. So, kay Kristo tayo ay naging isa. Kaya tayo tiyatawag natin nagiging one body. Kaya sabi ko natin diyan. Okay, sige. Tawag ko na yan. Pang last. Sabi po rito sa verse 26 ng Galacia, sapagkat kayo lahat na ay mga anak ng Diyos. Sino? Ang anak ng Diyos. Sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi lahat na ay anak ng Diyos noon. Hudyo lamang, kaya binabanggit sila anak ng Diyos, mga Hentil ay hindi anak ng Diyos. Pero ngayon tayo sumampalataya kay Kristo Jesus, tayo naging anak ng Diyos. Verse 27, ito na, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay binihi si Kristo. Pansinin ninyo. Nang tayo sumampalataya kay Jesus, sabi rin, kayo ay nagpa- bautismo. Last Sunday, may nagpabaptize dito. Lima sila, tatlo doon sa Pag-asa, dalawa rito. Yan. So, dalawa sila pabautismo. Bakit kaya? Ano ang mapaparating sa pagpapabautismo? Sabi, ibinihi si Kristo. Dahil si Kristo, ang tiyatawag natin, siyang magdudulot dahilan na tayo magkakaisa. At iyon din ang dahilan kung bakit tayo magkakaisa at isa pagkatotohanan. Matatapos ako rito. Nasabi ko yan, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus ay sa Roma pa rin chapter 15 na dapat kayo magtanggapan sa bawat isa. Sabi niya, Galacia 3:20, walang magiging Hudyo, Grego man, walang magiging alipin, malaya man, walang magiging lalaki o babae man sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. So, ibig sabihin, mayroon tayong unity. Dapat tayo nagkakaisa, hindi nagkakaisahan. Tama, ano? Tayo dapat nagkakaisa, hindi nagkakaisahan. At ngayon dati nagkakaisa, sabi natin sa unity, verse 29, at kung kayo'y kay Kristo, kaya natin naging kay Kristo, sumampalataya kay Kristo at nagpabautismo, kayo nga'y binhi ni Abraham at tagapagmana ayon sa pangako. Yung nilalasap ng taga mga Hudyo na pinangakuan ng Diyos na sila'y pagyayamanin ng Panginoon, pag tayo sumampalataya kay Jesus, yung pagpapalang binibigay, pangako ng Diyos sa mga Hudyo, ay binibigay din sa atin. So ibig sabihin, wala nang pagkakaiba, wala nang Hentil, wala nang Hudyo, sapagkat tayo'y iisa kay Kristo. Kaya sabi niya, kayo dapat magtanggapan sa bawat isa. So ibig sabihin, sa loob ng church, walang division, walang pagkabahabahagi. Ayaw yan ng Panginoon. Nais ang Panginoon tayo, solid, isa na magpupuri sa ating Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkarin kanyang salita.
1: Para sa tugon, alin po natin mga kapatid, song number 130, Walking in Sunlight.

Bago po tayo dumako sa pag-alala sa kamatayan natin yung Panginoon. So, number 94 po, of We Come Together.

Tayo po'y dadako na sa banal na punang at basahin ko lang po ang salita ng Diyos sa Mateo chapter 26 verses 26 to 28. At samantalang nagsikain, ay dumampot si Jesus ang tinapay at pinakpala at pinakputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo,

0: Alala namin ang banal na sakripisyo ng iyong anak na si Jesucristo na namatay sa krus upang tubusin kami sa aming mga kasalanan. Panginoon, pinalaala mo sa amin ang walang hanggang pag-ibig na iyong ipinadama ang dugong dumanak sa Kalbaryo ay naging daan upang kami ay maligtas. Sa bawat hagupit na tinanggap niya, sa bawat pasakit kinis niya, ipinakita mo sa amin ang subduran lahat, habag at biyaya. Panginoon, habang ginugita namin ang iyong sakripisyo, ipagkaloob mo po sa amin, pusong mapakumbaba, pusong marunong magmahal, at pusong lagi nagpapasalamat sa iyong dakilang pagliligtas. Ama, narito po ang tinapay na sumisimbolo po ng kanyang katawan at ang katas ng ubas na sumisimbolo po ng kanyang dugo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesucristo. Amen.
1: Tayo na po ay dadako sa ambagan. Ganito po ang sinasabi sa pangalawang Korinto chapter 9 verse 6 to 7. Dadapwat sinasabi ko, ang naghahasig ng bahagya na ay mag-aani naman ng bahagya. At ang nag

0: asig ng sagana ay magaanin naman ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos na sa langit, maraming salamat po sa panibagong linggo na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa buhay, lakas, proteksyon at walang sawang pag-ibig mo sa bawat araw. Panginoon, humihingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan na nagagawa. Linisin mo po ang aming puso at tulungan mo kami mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa oras pong ito, kami po ay maghahandog ng ambagan, tanda ng aming pagpapasalamat. Naway pagpalain niyo po ang lahat ng magbibigay na may kusang loob at may kagalakan. Tulungan niyo po kami na magamit ang perang malilikom sa linggong ito para sa ikalalawak ng aming gawain. Patuloy niyo pong pagpalain ang aming buhay, ang aming pamilya at ang kabuhayan ng bawat isa. Ingatan mo rin po kami sa bawat araw. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.
1: Diling po tayo lahat. Kumusta tayo? At nag-west ka sa akin sa Field Street. Three. Oo, Field Street.

Tayo po'y manalangin. Ama namin na nasa langit na makapangyarihan sa langit. Salamat po sa pagkakataon ito na kami ay nakarinig at napag-aral ng iyong banal na salita. Salamat sa iyong presensya na gumabay sa aming pananambahan at nagbigay liwanag sa aming mga puso at isipan. Ama, dalangin po namin ang mga aral na aming natanggap ay hindi lamang manatili sa aming pundilig, kundi maging gabay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Tulungan mo po kami mamuhay ayon sa iyong kalooban, maging ilaw sa sanlibutan, at maging mabuting halimbawa sa aming kapwa. Ama, dinadalain din po namin ang aming bansa. Ipuwi mo po ang puso ng aming namumuno upang sila'y maglingkod na may takot at pagsunod sa iyo. Pagpalain mo po ang aming bayan at kapayapaan, kaayusan at kasaganaan. At ngayon po, habang kami ay pagsamantalang maghihiwalay, dalayin namin ang iyong patuloy na proteksyon at gabay. Ingatan mo po kami sa aming pag-uwi. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang dalayin sa pangalan ng Anak na si Jesu Cristo. Amen.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: All right, everybody. Happy Lord's Day. Good morning, good afternoon, and good evening to all of you. Igniters, Thunderkirk reporting live here from our studio. Hope all of you are doing very, very well. Welcome, welcome, Igniters, to the 11th hour special with none other than our good friend, Brother Ricky, all the way from Dagupan, Pangasinan. This is going to be in the Philippine National Language of Tagalog. Brother Ricky said that he is not feeling too well, so either going to be one of those ones where it's going to be a short one, or somehow the Lord blesses him and it might get a little bit longer than usual. One of the two normally happens when you're not feeling 100%. And some of you know what that feels like when you're like, oh man, I'm not really all that well. And somehow when you start preaching, all of a sudden it just takes off and away you go. So we're going to find out exactly about that with our good friend Brother Ricky, and we're going to go ahead and send it over to Brother Ricky right now. So here we go, Igniters, as we go ahead and to get started here on Ignite Radio.
2: Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At kinamot, paligo na lamot. So panataw, ano po? At maningat tayo lanang patun kamasak panaga makaalis, ha? Okay, so natapos po natin yung Bible study natin ng last month tungkol doon sa aklat ni Santiago. Ngayon ay ating pong tatalakayin ay patungkol po doon sa aklat po. Aklat ni Apostol Pablo o sulat ni Apostol Pablo sa Corinto. Yeah. Ito po yung konektado doon sa ating napag-aralan doon sa Book of Acts, yung gawa. Yung sulat ni Apostol Pablo doon sa Corinto, yeah, sa mga Kristiyano. Napakahalaga na kapag-aralan natin yung mga sulat. Sulat po ng sulat ni Santiago, sulat ni Apostol Pedro, sulat ni Apostol Pablo. Dahil ito po ay magbibigay ng kaalaman sa patungo sa pagpapatibay natin ng pananampalataya. Ayan. At ito ay doktrina din, mga kapatid, dahil tinuturo ni Apostol Pablo sa mga kapatiran doon sa Corinto na yung pagbabago, dahil doon sa panahon nila ay halo-halo nandoon yung mga Grego, mga Romano at yung mga Hudyo, kaya iba-iba yung kanilang mga kultura. Yan. So ating mga alamin, mga kapatid, sa ating pagtatalakay ng Jesus natin sa First Corinthians, sulat ni Apostol Pablo. Yan, ito si Apostol Pablo, na original na tinawag na Saulo, ay isang Romanong mamamayan at dibotong Hudyo mula sa tribu ni Benjamin na pinanganak sa Tarso. Ito muna ay ating introduction, sapagkat ito ay sulat ni Apostol Pablo sa mga unang Kristiyano sa Corinto. Yan po. At bago naging tagasunod ni Kristo, siya ay isang Pariseo na nag-aral sa Jerusalem sa ilalim ng kanyang tanyag na gurong si Gamaliel at naging kilala sa pag-uusig sa unang Kristiyano. Ang kanyang radical na pagbabago ay naganap nang siya ay patungo sa Damasco upang usigin ang mga mananampalataya. Doon ay nagpakita sa kanya ang nabuhay na maguling si Jesucristo. At yan ay nababasa natin sa Gawa chapter 9. Ang karanasan ito ay nagbago sa kanyang pananaw at pagkakilala sa Panginoon. At mayroon tayong mga supporting verse na kung saan si Apostol Pablo ay siya ay pinanganak sa Tarso, sa nalabuigan ng Cilicia. At naging guro niya si Gamaliel. At nababasa po natin yan doon sa Gawa chapter 32 verse 3. At ayon doon sa kanyang pagka-connection no, sa ating Panginoon dahil sa nagpakita sa kanyang ating Panginoon sa pamagitan ng nakakasilaw na liwanag. At nakausap niya mismo ang ating Panginoon si Kristo. At yan po ay makikita natin doon sa Gawa chapter 9. At ginawa si Apostol Pablo na isang apostol, mga kapatid, na maghahayag ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo mula sa Hudyo at sa mga Hintil. At na yan ay ating nababasa doon sa Gawa chapter 22 verse 21. Ayan, pakibasa po mga kapatid sa Gawa chapter 22 verse 21. Si Apostol Pablo ay isinugo ng ating Panginoon sa Kristo.
3: At sinabi niya sa akin, "Huwain ka sapagkat sisiguin kita sa malayo sa mga hingin."
2: Ayan po, mga kapatid, salamat, Brother Andren. Yan po ang naging mission ni Apostol Pablo. Kapatid, at ito na po yung sulat. Yan. Introduction muna po, no? Alamin natin yung background dun sa Koren. Yan. Po ang mga sulat sa taga Korinto. Una sa unang Korinto at ikalawang Korinto. Tatalakayin muna natin yung unang Korinto. Ito ay liham mula kay Apostol Pablo sa iglesia na tinatag niya sa Korinto na yun nito ituwid ang mga maling gawain. Tapusin ang mga pagkabahagi-bahagi at sagutin ang mga tanong ng mga mananampalataya. Yan. Ang Koren, yan po ay sakop o syudad ng Greece. Ano po ang background po niyan, mga kapatid, sa Korinto noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo at noong panahon ng sinugo niya ang mga apostol, tulad ni Apostol Pablo. Dahil sinapo po yan ng Roman Empire. Ang unang nakatira dyan sa Korinto, walang iba kundi ang mga Grego. At ang mga Grego, ay mayroon silang mga pananampalataya. Yung tinatawag na relasyon nila sa Diyos, pero hindi Diyos na Yahweh, kundi ito ay kathang-isip. Yan. Bakit ko po nasabing kathang-isip? Dahil hindi naman po talaga totoong Diyos ang mga sinasamba nung kanilang kapanahunan. At ito po yung isang bahagi, mga kapatid, po, na makikita natin dito sa pagsamba ng mga taga-Koren, yung tinatawag na polytheism. Marami po silang mga Diyos-Diyosan. O, yung mga taga-Koren, yung mga Grego, ito po yung isa sa mga kinikilala nilang sinasamba dyan, mga kapatid, na nakikita natin. Yan. See? Meron po kayong alam, mga kapatid, na sinamba ng mga yan. Jesus, no? Tapos marami pa, no? Na mga kanilang tinangkilik na sinamba nila diyan sa Korinto po, mga kapatid. At gustong baguhin ni Apostol Pablo yung kanilang mga pananampalataya. Kaya dumanas ng kahirapan pag-uusig dyan sa Apostol Pablo. Mga kapatid, natanong po siya sa Epeso, yan, nagsulat na po siya, mga kapatid, doon sa Corinto, nung siya ay nasa Epeso na po, mga kapatid. Yan. So, ano po yung mga ano makikita natin? Yan. Yan. So, marami pang mga Diyos-Diyosan na kanila pong tinatangkilik dyan. Si Hermes. Yan. Sa yan. Na kanilang Diyos-Diyosan. Si Artemis. Yan. At mayroon pa. Dahil sila ay nasakop ng mga Romano, nandyan din yung

emperor worship. So sa panahon nila, napakahirap yung kalagayan ng isang evangelist tulad ni Apostol Pablo. Dahil halo-halo, tulad po na aking nasabi kanina, dyan sa Corinto, dyan yung Kristiyano, po, nandyan na yung mga Hudyo na lahi at yung mga Grego. So mayroon silang mga kanya-kanyang kultura. Yan, yan ang ibig baguhin ni Apostol Pablo. Ano pa yung gawain pa dyan sa Corinto? Napakarami yung kanilang ginagawang pagsamba na hindi kalugod-lugod sa Diyos, mga kapatid. No? At ayang ang Corinth ay isang lungsod na daungan o dyan na bumabagsak yung kalakalan. Maunlad na lugar yan, mga kapatid. Ito po yung panahon ni Apostol Pablo. Yung naka-drawing dito sa right side. Ito na yung sa left side. Ito na yung panahon na natin. Nandyan pa rin. So, ibig sabihin, totoo, mga kapatid, na yung templo na yon, makikita natin, nakatayo pa rin. Pero, ano na lang, yun na lang ang gusaling nakatayo dyan. So, ibig sabihin, yung lugar na yan, pinapakita dyan, ay totoo po, mga kapatid, yung mga ginawa ni Apostol Pablo. Yan. So, ito po mga kapatid, sa unang Korinto, ay sinulat ito noong humigit kumulang 55 EC. Habang si Pablo ay naninirahan at nangakaral sa Efeso. Ito po, no? Nais ni Pablo na panumbalikin ang iglesia sa pundasyon nito. Ang Panginoon si Kristo ay nakarating sa kanyang mga ulat mula sa sambahayan ni Chloe tungkol sa pagkakampi-kampihan, makamundong pamumuhay at sexual na immoralidad sa loob ng iglesia. Yan, sinagot din niya ang kanilang mga tanong patungkol sa kasal, pagkain, na inaalis sa mga Diyos-Diyosan at tamang kaisan sa pagsamba. So, si Chloe ay isang Kristiyanong babae na pinuno ng isang sambahayan o house church sa Corinto. Binanggit sa Biblia dahil ang mga taong mula sa kanyang sambahayan ay nagbalita kay Apostol Pablo tungkol sa mga alitan at pagkabahagi-bahagi ng iglesia sa Corinto. Yan ang kahulugan ng Chloe ay nagmula sa salitang Grego. Ang ibig sabihin ay luntian, damo o sanga. Si Chloe isa pong Kristiyano po, mga kapatid. So dito pinapakita po background. Yan, so sa pagtatalakay natin sa Corinto, makita natin diyan yung mga gawain na immoral. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid. At napakahirap, sabi ko po kanina, na yung gawain ng isang apostol na baguhin yung kanilang paugalian. Opo. Kaya ito po yung second missionary journey ni Apostol Pablo. At makita natin dyan mga kapatid, dito sa Gawa chapter 18 verse 1 to 3 na pagkatapos umalis si Pablo sa Atenas at nagpunta sa Corinto, nakilala niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Punto po na nakarating pa lamang nito mula sa Italia kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Yan, umalis sila roon sapagkat pinalayas ng Emperador Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Natalakay na natin yan doon sa Gawa, mga kapatid. At dito ay sinamahan ni itong si mag-asawa na si Priscilla at si Aquila, si Apostol Pablo, na ipangaral ang Ebanghelyo. At nagtrabaho sila, mga kapatid, no, na bilang tent maker. Yan. Ito po yung mapa. Napakahalaga din na makita natin na ang paglalakbay ni Apostol Pablo. Nagsulat siya nung nasa Epeso na po siya. Kapatid, sinulatan niya yung mga unang Kristiyano.

0: pagkakataon ng kanyang kapanahunan. Okay. At ito po mga kapatid, Second Missionary Journey ni Apostol Pablo. Ngayon, tayo na po ay dadako sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Yes, bakit ko po nasabing salita ng ating Panginoon Diyos? Dahil ito ay pinasulat ng ating Panginoon Diyos na Jesucristo kay Apostol Pablo dahil sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi sila makakapagsulat ng sarili lamang nila, kundi sila guided by the Holy Spirit. Ano ba apostol po? Yan. Kahit na po yung mga propeta, sila po ay guided ng banal na Espiritu Santo na sila ay makapagsulat ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay sa 1 Corinto chapter 1 verses 1 hanggang 31. So, kung saan naman po natin matatapos na atin po tatalakayin, po, isa po natin sa verse 1 hanggang ilang verse ito? 1, 2, 3. Kibasa po, mga kapatid. Mayroon tayo bang mic dyan? Isa natin? Yan, dito na lang. O, dyan. Kay Brother Jacob.
1: 1 Corinto chapter 1, verse 1 hanggang 3. Wala kay Pablo na tinawag ayon sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Cristo Jesus. At wala kay Sostenes na ating kapatid. So, para sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto sa mga tinawag upang maging kabilang nasambayanan ng Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ngayon din, sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ni Jesus Kristo na Panginoon nating lahat. 3. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Jesucristo.
0: Ayan, salamat brother. Yan si Sostenes na ating kapatid, sabi ni Apostol Pablo. Ayan, so sino po si Sostenes? Ano po ang background ni Sostenes? Ito po mga kapatid ay naroon pa rin sa gawa si Sostenes. Si Sostenes ay isa siyang pinuno sa sinaguga. At hindi po siya pariseo. Po? Isa siyang pinuno. At doon sa Gawa chapter 18 verse 17 ay kinuha at pinagbugbog ng mga tao sa harap ng hukuman ng gobernador na si Gallio dahil sa gulo na dulot ng mga tumutol na Hudyo kay Pablo. So naroon ang koneksyon ni Sostenes na isang Kristiyano na po mga kapatid. Po at ano po ang ginawa pa ni Sostenes? Ayan. Mayroon pa po mga kapatid, no? Dahil si Sostenes ay siya ay kasama mga kapatid, no? Na nangaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Tatignan niyo mga kapatid, no? Si Apostol Pablo, nang ang kanyang pagsusulat, sinasama niya yung mga kapatid, no? Mga Kristiyano. Ayan. Sabi dito sa verse 2, para sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, yung mga kapatiran doon sa Corinto, mga unang Kristiyano.

0: sa mga tinawag upang maging kabilang sa sambahayanan ng Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Gayun din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ni Jesucristo na Panginoon nating lahat. Sa verse 3, pansinin natin, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama, mula sa Panginoong Jesucristo. So makita natin ilang beses na isulat no, ang pangalan ni Jesucristo. Tatlo, ano po? Yan dito, na rin lagi yung kapayapaan po, bilang isang Kristiyano. Na, yes, dito okay.
1: So, sa Nowa, Kapitulo 18, versikulo 17, sabi niya rito, sa Ingles, no, then they all turned on Sosthenes, the synagogue ruler, and beat him in front of the court. Binubog niya si Paul. Kung ito man yung Sosthenes noon, na binabanggit din dito sa unang Korinto, eh parang din siyang bisikol noon na galit sa mga nagsasamba kay Panginoon sa Kristo, pero nagbago siya.
0: Yes. Dati siyang ano kasi Hudyo.
1: Binubog niya si Paul sa harap ng korte, sabi niya. Pero dito sa 1 Corinthians, sinabi rito na at ang ating kapatid na si Sosthenes. So naging na-convert na rin si Sosthenes.
0: Kung saan ito yung Sosthenes. Siya yan, mga kapatid. Ayon sa scholar na pinagkalaran po natin dyan. Ano po? Yan, si... Ito po, mga kapatid, na doon makita natin sa verse 17, no? Kaya't si Sosthenes na tagapamahalan ng sinagoga ay sinunggaban nila at binubog sa harapan ng hukuman. Ibig sabihin, si Sosthenes ay kabilang na nasaktan. O, tignan niyo mga kapatid. Kaya si Sosthenes na tagapamahala ng sinagoga ang sinunggaban nila at binugbog sa harapan ng hukuman, hindi naman iyon pinansin ni Galio. Ayan, mga kapatid. Kasi sa tignan natin dito sa verse 14, magsasalita pa sana si Pablo nang sabihin ni Galio kung ang usaping ini tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatuwirang pakinggan ko kayo. Subalit, ang sakdal ninyo tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyo mga Hudyo, kaya kayo na lamang ang bahalang lumutas niyan. Ayaw kong humatol sa bagay na iyan at sila'y pinalabas niya sa hukuman. Kaya ito, si Sosthenes na tagapamahala ng sinagoga ang sinunggaban nila at binugbog sa harapan ng hukuman. Hindi naman iyon pinansin ni Galio. Ayan, si...
1: Hindi si Sosthenes ang sinunggaban. Parang si Paul.
0: Ay, basahin mong mabuti, kapatid. Dito sa magandang balita Biblia, wala pong isang background dyan o makita natin na si Sosthenes ay nanakit kay Apostol Pablo, kundi siya ang pinagbuntulan ng galit nila kay Apostol Pablo, mga kapatid. Dati itong si ano leader siya. Si Sosthenes ay isang Hudyo at leader ng sinagoga sa Korinto bago siya naging Kristiyano. Dahil doon sa Korinto po, mga kapatid, ay nandyan na rin yung mga Hudyo. So kapag kasama nila yung ang mga Hudyo, kung saan mapunta po, kung ano yung kanilang pananampalataya, ay pinahayaan sila. Ito po. At na-convert yan si Sosthenes. Yan. At dito, ay kung titignan natin, parang naging sekretarya siya ni Apostol Pablo. Yan. So mali na po, mga kapatid. Ayan. Si Sustinis ay isang Kristiyano na kasama rin na nasaktan. Ayan. At leader ng sinagoga sa siyang Hudyo. Hindi siya Pariseo. Opo, na-convert siya, mga kapatid. Yeah, so, kung titignan natin, kung ang isang Kristiyano na tumanggap ng pagpapala ng Diyos, kung makikita natin dito, ay kapayapaan mula sa Diyos. Ayan, kung sa physical na katawan, isipin natin na hindi naman, parang hindi naging payapa. Ano po? Dahil sinasaktan yung mga Kristiyano. Subalit, mga kapatid, ang kapayapaan na binabanggit dito ay yung spiritual. Yung ugnayan natin sa ating Panginoon Diyos. Nakakaroon tayo ng kapayapaan. Yung tamang pananampalataya. Sipin po natin, mayroon pong mga nangyayari na babalitaan po natin sa ibang bansa. Ang mga Kristiyano ay inuusig, pinapatay. Nakakalungkot na mga pangyayari. Buwis buhay. Ano po? At sa panahon po nila, gayon din, buwis buhay. Kaya itong Pilipinas ay blessed, sabi. Ito naman. Dahil ang mga Kristiyano, tulad po natin, ay malaya po tayo. Malaya tayo magbasa ng Biblia. Malaya tayo mag-aral. Opo, wala pong sagabal sa atin. Kaya ang tinututunan lang ng batas ng gobyerno ay yung maling gawain ng isang grupo, isang iglesia. Kung ito ay nalalabag na nila ang batas, mga kapatid. Yan. Okay, dito sa dako tayo. Yan. Yan, dito sa verse 4.
1: Verse
0: 4. Hanggang 9 po, mga kapatid.
1: Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang binigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Jesus Cristo. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Cristo, kayo ay naging nasagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Ang katotohanan tungkol kay Cristo ay tinagtibay sa inyo. Kaya hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Kristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isip sa kanyang anak,
0: Jesus Cristo, na ating Panginoon. Ayan. So, dito ang sulat ni Apostol Pablo po. Pansin natin, lagi ako nagpapasalamat sa Diyos. Ini-encourage niya po ang mga unang Kristiyano. Ano po ang sinasabi niya? Sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo. Ayan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. So meaning, mga kapatid, po, ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya. Maraming mga biyaya na pinagkakaloob ng Diyos. Okay, una po, at sa physical, at ikalawa, yung mga material na bagay. Makita natin, sa panahon nila, siyempre, nandoon yung kalakalan. Yung mga Kristiyano, hindi naman po sila naging tamad dahil tinuturuan sila na mamuhay. Ibig sabihin, naghahanap buhay sila. Ito po, tulad po ni Leija, na isang may negosyong mga tela. O, namamahaling tela, negosyante. At gayon din, mga kapatid, no, sa mga kapatid na sinasabi niya dito, na dahil sa iyong pakikipag-isa, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay. Alam po natin mga kapatid na sabi sa Lucas chapter 6 verse 38, ito po ay aral mga kapatid. No? Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Sabi ng Panginoon sa Kristo, ano sabi niya? Pustong takal, siksik, liglig at umaawaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin na panukat sa inyo. Ibig sabihin mga kapatid, na po, yung natatanggap natin ng mga blessings ay ayon din sa ating mga gawain bilang Kristiyano. Mayroon din palang mga hindi Kristiyano na nagiging mabiyaya. Opo, dahil mayroon mga hindi naman nating kaalib sa iglesia, po, ay mayroon na silang minana sa kanilang pamilya. Opo, minamana talaga yung kayamanan eh. Tignan natin ang mga mayayaman, lalo na mga politiko, mga negosyante, pinanganak na yan. So, pinanganak sila, yung kanilang mga magulang, mayayaman na. So, minana nila, mga kapatid. Sumalago sila. So, isipin natin na bakit hindi naman siya Kristiyano, no po? At ganun ang kanilang blessings. Dahil, mga kapatid, ang Diyos ay nagbibigay yan. Sabi nga sa Kawikaan, chapter 22, verse 2, kay Yahweh ay pareho ang mayaman at mahirap pagkat siya ang may dalang sa kanilang lahat. Opo. Marami rin nagpapaliwanag yung mga kapatid, no po? Dahil ang Diyos ang lumikha ng mayaman at ang mahirap. Hindi naman po pwede na lahat naman tayo ay mayayaman dahil wala na pong magtatrabaho. Wala nang worker. Dahil kung utusan mo yung isang tao, mayaman din, eh utusan ka din niya. Wala nang worker. Ayan. At dito mga kapatid, ito yung pag-ibig ng Diyos, no po? Na binibigay niya po yung mga pagpapala. Ngayon, ano po yung mga pagpapala na natatanggap ng bawat Kristiyano? Una, sabi niya doon, ayan, doon sa mga unang Kristiyano, binanggit niya na kayo ay naging ibig sabihin, tumanggap na sila. Tumanggap sila kasi naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at kaalaman. Opo, dahil sa loob ng iglesia, ay tinuturuan sila na paano magbahagi, mangaral ng salita ng Diyos at kaalaman. Ibig sabihin, pinag-aaral nilang mabuti. Sino? Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus Kristo. Yun ang kanilang pinag-aaralan na po mga kapatid. Saan nila ito nababasa? Wala pa naman po mga kapatid yung bagong tipan. Kundi yung mga aklat tulad ni Isaiah, yung mga propeta na patungkol sa ating Panginoon Jesus Kristo. Yun ang kanilang pinag-aaralan kung sino yung itinuturo doon. Si Jesus Kristo ay Messiah, anak ng Diyos. Yun po ang kanilang itinuturo dyan dahil wala pa naman yung bagong tipan, yung mga sulat na yan, kundi nasa bibig pa lamang nila. Opo, yan. Kaya dito, ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo, kaya hindi kayo nakukulang sa anumang pagpapala. Yan. Hindi po sila nakukulang sa anumang pagpapala. Dahil tinuturuan sila mga kapatid, at dito kahit hindi kayo nakukulang, kaya hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Nariyan naman po yung spiritual. Opo, makamit mga ninyo lahat. Opo, ang mga pagpapala na iyan, kung naliis naman kayo sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang ibig sabihin na tinuturo sa mga Kristiyano noon. Dahil ang Panginoong Hesukristo ay pabalik. Diba, sa ating pag-aaral, nariyan lagi na ang ating Panginoong Hesukristo ay babalik. Sabalit, hindi natin yan alam kung kailan darating ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa panahon nila, ba nabanggit na babalik ang ating Panginoon? So, gayon din tayo. inaabangan din natin ang pagbabalik ng Panginoon. Subalit, kayo gagawin niya matatag hanggang wakas upang matakbo ang kayo walang kapintasan sa araw ng Panginoong Hesukristo. Yun ang tinutukoy niya, mga kapatid, dito ni Apostol Pablo, na tayong mga Kristiyano sa panahon natin ay ganun din doon sa mga unang Kristiyano, na maging matatag tayo sa pananampalataya doon sa kanilang sinapit na pagsubok. Abay, ang pagsubok nila doon, napakahirap. Opo, pinagdaanan nila lahat. Dapat maging matatag ka talaga, dahil kung hindi, ay susuko ka. Ipapalit mo na yung tatalikod ka na lang sa pananampalataya. Subalit, makita natin na maraming mga pinaslang ng mga Kristiyano. Ayan. So, gayon din sana tayo, mga kapatid, ano po? Na hanggang wakas upang matagpong kayo walang kapintasan sa araw ng Panginoong Hesukristo. Ano yung dapat nating gawing bilang Kristiyano na habang inaantay natin ang pagbabalik ng Panginoon? Ano po, manatili tayo sa ating Panginoon Hesukristo. Saan? Sa kanyang aral. Kaya nga po, napakahalaga ang pagsamba. Pagsamba. Basahin niyo, mga kapatid, sa Hebrews chapter 13 verse 25. Ano po ang binabanggit doon? Hebrews chapter 10 verse 25. Ayan. So mga kapatid, no? Binabanggit diyan na yung pagkakaisa, no, na tayo ay tapat sa ating Panginoon Diyos sa paglilingkod, lalong-lalo na sa araw na ito. Napakahalaga yung pagtitipon. Na madaanan tayo ng ating Panginoon Diyos na nagkakatipon, na nag-aaral tayo ng kanyang salita, mga kapatid, ayon sa kanyang kalooban niyan. Ano pa? Ang sabi sa aklat, sulat ni Apostol Pedro, kung ano po ang ating mababasa diyan, na habang hinihintay natin, sabi niya sa ikalawang Pedro chapter 3. Ayan. Basahin po natin, mga kapatid, sa verse 11, dito sa verse 10 hanggang 14 po, mga kapatid. Yan. Isang aral po yan. Sa ikalawang Pedro chapter 3 verses 10 hanggang 14. Ngunit, yan. Sister Merla?
2: Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yun, ang kalangitan ay biglang mawala at sabay sa isang malakas na ulo. Magtutupok ang araw, buwan at ang bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. At dahil ganito ang magiging
0: Salamat, Sister Merla. Ayan po ang araw ng Panginoon tulad ng isang magnanakaw. Diba, ang isang magnanakaw, pag nanakawan ka, yung hindi mo inaasahan. Ganyan din po ang magiging kalagayan po ng pagbabalik ng Panginoon, yung hindi natin yan ni-inspect. So, ang gusto ng ating Panginoon Jesucristo na po, ay madatnan tayo na namumuhay ng payapa at walang dungis. Ang alin? Yung ating kaluluwa, mga kapatid. Ganitong ginagawa natin, isang napakahalaga po yung pagkatin natin dahil ito ay utos ng Diyos na tayo ay magkatipon-tipon. Dahil, sabi niya, dahil nalalapit na kanyang pagbabalik. Dahil alam po natin, nang isang araw ay 1,000 taon. Opo. Sa Diyos, wala pong limitasyon. Wala pong limit. Opo. Kaya nga po, mga kapatid, ang pinag-uutos ng Diyos na mamuhay tayong maka-Diyos. Dahil ano sabi niya, kapag dumating ang Panginoon, lahat na mga bagay dito mawawala. Masusulog sa matinding init. Ibig sabihin, yung mga Kristiyano noon, na ayan po, baka nagpo-focus na sila sa kanilang mga ari-arian, ay sabi ng Diyos ay mawawala lahat yan, lahat ng pinagkakaingat-ingatan mo matutupok yan. Ayan, lahat mga kapatid paparam. Subalit ano ang pangako ng Diyos? Ayan, mayroong pangako, napakagandang pangako para sa mga Kristiyano. Kasama tayo dito. Ano sabi niya? Ito, subalit sa verse 13 ng Kalawang Pedro chapter 3, subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na pagkaharian ng katwiran. Ibig sabihin, kasama po tayo dyan. Kung mananatili po tayo, mga kapatid, tulad po ng aklat na ito na sulat na Apostol Pablo sa mga unang Kristiyano, na ano ang purpose, ano ang mensahe nito? Ibig niyang maging matatag, tumibay yung kanilang pananampalataya, na tignan niyo mga kapatid, na kayo gagawin niyang matatag hanggang wakas. Ay ini-encourage niya, bakit ano? Dahil yung mga Kristiyano doon ay hindi pa lahat sila ay malago o matatag, dahil halo-halo po yan. Opo, halo-halo sila. Yan. So, kaya nga po, nahihirapan mga apostol na sila ay tuwid. Subalit, makita natin mga kapatid, no, na itong mga sulat na ito ay nagpapatatag sa ating pananampalataya. Kaya nga po, yan, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Kristo na ating Panginoon. Ibig sabihin, ang Diyos, no, dahil tayo nakipag-isa sa ating Panginoon Jesucristo, ano ba yung isang bagay po na ginawa natin na nakipag-isa tayo sa ating Panginoon? Yung tinanggap natin ang Ebanghelyo, yun ang pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya, sipin mo natin, mga kapatid, tayo na ay anak ng Diyos. Di ba tayo masaya na tayo ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng bautismo? Saan natin mababasa yan? Sa Galatia chapter 3, verses 26 to 27. Dahil sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoon Jesucristo, tayo na ay anak ng Diyos. Napakasaya, mga kapatid. Dahil, sipin po natin na dahil sa bautismo, ibasa po ang verses na yan. Sa Galatia chapter 3, verses 26 to 27. Yan. Salamat kapatid na Aldred. So napakahalaga ang bautismo. Bakit? Dahil yan ang magiging tipan natin sa Diyos dahil napatawad ang ating mga kasalanan. At tayo na ay mga Kristiyano at anak ng Diyos, Ama natin nasa langit. Kaya ito ay ibahagi din natin, mga kapatid. Binsahin na dapat ay ibahagi natin. Saan? Sa pamilya, sa kawork. Yan. Ibahagi natin, mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. Tulad itong ginagawa ni Apostol Pablo sa kanyang mga liham. Sipin po natin, mga kapatid, yung mga sulat na ito na nasa Efeso. No? Gumagawa pa rin ng liham na ginabay ng Diyos itong mga Kristiyano. Sa panahon natin, hindi na tayo gumagawa ng sulat, no? Hindi na. Kasi nandito na yung Biblia, eh. Ito na yung susundan natin. Ito na yung pag-aaralan natin para tumatag yung ating pananampalataya. Sabi niya dito, hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan. Hindi lamang po sa araw ng Linggo, kaya banal po tayo. Makapaglabas po natin, hindi na tayo banal. Wag po. Ang sabi ng Panginoon, ayan, hanggang wakas, po, na hindi tayo mapintasan. Dahil tayo mga Kristiyano, kaya anak na ng ating Panginoon Diyos, Ama nasa langit. Kaya makita natin, laging binabanggit dito si Jesucristo. Yan. Laging binabanggit na Apostol Pablo, hindi niya sinasabi yung kanyang sarili. Laging si Jesucristo. Ganyan po ang isang illustration ng isang mangangaral. Sa kanyang sulat, sa kanyang pangangaral, laging si Jesucristo ang kanyang binabanggit, mga kapatid. Kayon din, yung mga tumatayo sa pulpito, na maging inspirasyon natin yung ganitong pangangaral. Laging tinuturo natin si Jesucristo na anak ng Diyos, na ating Panginoon. Ayan. So, tignan natin, mga kapatid, no po? Ayan. Okay? Last verse ito, 10 to 13. Abot pa. Ayan. Sige, mga kapatid, basahin po natin. 10 to 13.
3: Verse 10. Mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Nagkay sa kayo ang huwag magkabahabahagin maging sa pagkaunawa at pagpapasya. 11. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga kasamahan ni Chloe na kayo raw ay nag-aaway-aaway. Verse 12. Ito ang tinutukoy ko. May nagsasabing kay Pablo ako. May nagsasabi namang ako'y kay Apollos. May iba pa rin nagsasabi kay Pedro ako. At may iba namang nagsasabi ako'y kay Kristo. Verse 13. Bakit? Nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang pinako sa krus para sa inyo? Binautismohan ba kayo sa pangalan niya? Verse 14. Salamat sa Diyos. At wala akong pinautismohan sa inyo maliban kina
0: Expo at Gaius. Ayan, salamat, Sister Marlene. So, makita natin dito, sa verse 10, po, mga kapatid, ayan, nulatan niya ulit, oh, yung mga Kristiyano, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ating Panginoon Jesucristo. Magkaisa kayo, huwag magkabahagi-bagi, maging sa pagkaunawa at pagpapasya. Ayan, so, mga na iglesia po doon, dahil anong mayroon? Ayan, eh nagkakaroon pa na hindi pagkakaunawaan. Kaya gusto ng Apostol Pablo na magkaisa sila. Yan. Pagpapasya. So, nandoon yung pagkakaisa. Ano yung mapupulot natin ng aral? Yan, ganun din po sana tayo mga kapatid. No? Gawin natin kailan? Ngayon. Magkaisa po tayo ng pagkakaunawaan at pagpapasya. Opo, lagi natin i-connect sa ating Panginoon Diyos. Ano sabi niya? Sapagkat, ayan, ibinalita sa akin na mga kasama ni Chloe na kayo raw ay nag-away-away. Yung may nagbabalita pala mga kapatid no, sa panahon nila. Ayan. Ito ang tinutukoy ko. May nagsasabing kay Pablo ako. Ayan. So, ganun po, no? Okay. Dito ako. Diyan siya. So, karoon po ng hindi maganda, no? Kaya sabi dito, ayan. Kay Pedro, at may iba pang nasasabi ako kay Kristo. Bakit? Nahati pa si Kristo? Si Pablo ba ang pinako sa krus para sa inyo? Natitinan niyo mga kapatid, no? Si Apostol Pablo ba pinako sa krus para sa inyo? Hindi, no? Sabi na dito, binautisman ba kayo sa pangalan niya? Ayan. So dito mga kapatid, sa baptism naman, tinutubig po, no? Hindi ibig sabihin na napautisman mo siya, ay kayo napaparangalan. Hindi, dapat na napaparangalan dito ang ating Panginoon Jesucristo. Oh, kahit wala akong nabautismo sa inyo, maliban kay Crispo at Gaios. Yan. Ibig sabihin mga kapatid, ang tinutukoy dito ng Apostol Pablo, po, ay hindi yung pagmamalabis, yung pagpaparangal sa sarili, kundi ang parangalan dito, ang ating Panginoon Diyos. Ayun, sino dito ang tinutukoy dito na si Apollos? Sino ba dito si Apollos, mga kapatid? Ayan. So, napag-aralan din natin yan sa Gawa, mga kapatid. No, si Apollos. Yes. Baguhin. Opo. Salamat kapatid na faith. Yes. Opo. At biblical. Opo. Ayun, dito, kasi dito sa panahon nila, naghalo-halo. Nandyan yung mga Hudyo, to, mga Hintil. Halo-halo sila kaya hindi sila halos nagkakaunawaan. O dito, nag-uumpisa pa lamang. Nag-uumpisa lamang po sila mga kapatid. Kaya dito, kapag mayroon sila dito sa panahon nila, may hindi nagkakaunawaan. Dito na lang ko kay Pedro. Ako dito na lang ko kay Apollos. Ngayon, may mga nabanggit dito. Yan, si Apollos. Sa Bagong Tipan ay isang Hudyong mananampalatay na taga Alexandria. Yan. Inilalarawan siya bilang isang mahusay magsalita. May malalim na kaalaman sa kasulatan, masigasig sa pagtuturo tungkol kay Jesus. Subalit, mga kapatid, no, si Apollos ay hindi pa niya alam lahat dahil ang alam niya pa lamang, no, ay bautismo kay Juan. Kaya tinulungan siya, tinuruan siya kasama ni Priscilla at ni Aquila. Kaya dito, yan sa Epeso, mababasa natin yan mga kapatid doon sa Gawa chapter 18 verses 24 to 28. Ayan. At dito sinamahan siya mga kapatid, no, ni Aquila at Priscilla, itong mag-asawang ito, na tinuruan siya upang maibahagi niya ang ebanghelyo. Kasi siguro mga kapatid nung panahon niya, no, panahon nila ay mayroon siyang alam pero hindi pa niya alam lahat. Kaya nagtuturo siya, kulang. O, kulang po. So, may nakita natin dito kay Apollos ang kanyang pagpapakumbaba. Ayan, nagpakumbaba siya. Kanino? Doon kay Priscilla at kay okay. At itong mag-asawang ito kay Priscilla at Aquila, ipinaliwanag ng lubos ang daan ng Diyos. At dito, naturuan si Apollos. Okay? At nangaral. Ngayon, saan ba yung Alexandria? Na taga-Alexandria? Saan ba lugar yan? So, nandun naman yung ating tinatawag na pag-iimbestiga. Wider context. Opo, ang Alexandria ay part po yan ng Egypto. Yan po ay isang lugar na paaralan ng panahon nila. Kaya nakakaroon sila ng karunungan. Nag-aaral sila dyan. Dyan sa lugar na Alexandria, sa Egypto. Yan, mga kapatid, no? Si Apollos ay isang lingkod ng Diyos. Hindi siya apostol, no? Baka sabihin nila, ako kay Apollos, baka apostol, hindi. Baka kay si Pedro ay apostol. Subalit kay pinapakita dito, inilalarawan dito, mga kapatid, kung papasinin natin, no? Ang sinasabi ni Apostol Pablo, walang iba na ang tinuturo niya lagi dito, kundi ang bautismo at ang ating Panginoon Jesu Kristo. Bakit? Sabi niya dito, sa verse 14, salamat sa Diyos. Yan, nagpapasalamat sa Diyos at wala akong binautismo sa inyo. Sino bang kinakausap niya dito? Yun, yung mga nandoon. Ayan, maliban kina Crispo at kay Gaius. Kita natin mga kapatid, hindi pinapamalaki ni Apostol Pablo kung kaano karami ang kanyang nabautismohan, kundi ang parangal lagi sa ating itinutuwid niya. Ano ang lesson and application nito mga kapatid para sa atin? Okay? Huwag ho tayong magkabahagi-bahagi. Huwag ho tayong mag-away-away, kundi magkaroon tayo ng pagkakaisa, pagkakaunawa sa pananampalataya. Dahil tayo na ay nabautismohan sa pangalan ni Jesu Kristo, dahil tayo na ay anak ng Diyos, hindi dapat na tayo ay magkawatak-watak, mag-away-away. Ito ay napakagandang mensahe kung papansinin natin, mga kapatid, no? Na aral para sa unang Kristiyano at para sa atin, na huwag tayong magkampi-kampihan. Opo, iwasan po natin, mga kapatid. Opo. Ito ay doktrina po, no? Aral. Napakaganda na tayong mga Kristiyano ay huwag ho tayong magkabahagi, huwag ho tayong mag-away-away. Dito, no? Makita ninyo? Oh, nag-away-away, may ibinalita. Oh, dumating kay Apostol Pablo. Sana po, mga kapatid, itong lesson na ito, aral na ito, ay huwag ho tayong magkaroon ng pag-aalitan. Pero normal naman po, mga kapatid, no, sa pamilya nga, medyo mayroon naman pasimpleng ano, pero hindi ibig sabihin na nag-away-away, hiwalayan na. Hindi, mga kapatid. Balikan ulit, dahil magkakapatid tayo sa harapan ng Diyos. Kaya nga, kung mababasa natin, napakagandang binasa kanina, no, na Galatians chapter 3, verses 27, tayo na ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Jesucristo, nang tayo ay nabautismohan. Ayan. Nabautismohan na tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Yun na po yung tipanan natin sa ating Panginoong Diyos. Ayan. So hanggang dito lamang po mga kapatid, sa ating pong tinalakay sa Bible lesson natin sa 1 Corinthians. Natapos po natin itong 1 Corinthians chapter 1 verses 1 hanggang 14. Ay, tutuloy na lang po natin dahil series of lesson. Ito po, mga kapatid. Yan, meron po kayong karagdagan ng katanungan po patungkol po sa mga sulat ni Apostol Pablo sa mga iglesia doon sa Corinto. Yan. Malinaw po mga kapatid na paano tayo i-apply yung lesson nito. Application po natin, no, na pagkakaisa, pagkakaunawahan natin bilang mga Kristiyano, magkakapatid po tayo. Po? Yan. So, happy birthday po sa ating lahat. Bigay na po natin sa ating asong leader kay Brother Noah. Yan. Happy birthday.
4: Bago pa natin ibigay sa ating Google Prayer.
5: And Igniters, that was none other than our good friend, good brother, Ricky here on Ignite Radio. And praise the Lord for that, Igniters. Praise the Lord for that. That was very, very, very well done. And what a deep study. And I'm going to tell you, Brother Ricky, I think you're feeling better. That's all I'm going to tell you. I think that you are feeling better. And I was kind of curious, so May the Lord continue to be able to bless you, brother. That's all I'm going to be able to say in regards for that. Amen, amen, and amen to that. Okay, we're going to go ahead, Igniters, and to get ready here because coming up here, Igniters, in about we're gonna try to get our good friend brother Lucas here on Ignite Radio, and we're going to get ready for him, Igniters, right now. We don't want to well, we're going to go ahead. You know what? Let's get him in. Let's get him in. Let's go right now, Igniters. Let's go right now. We got you, Brother Lucas. We got you. Hang on.
6: From our main studios in Surrey, British Columbia, Canada, the station for sound gospel programming, you're listening to Ignite Radio.